Manggih kang winur wing gupita ing kae kuwi desa Purwa. Eko wilangan sawijadi marang linuwih desa wilangan 10 purwaraning kawitan senadyan. Angpoyo prodo sewu tanantos sadosa satus pangaturaken kali. Mung sadhuga kang winawis nambeting carita lan pambuka murjiteng kawi. Punika warnane ora ing kraton Kiping Surya. Ing wis kaluka yen to negara iku panjang pundhu. Pasir paukir wis jinawi gemari pahtata Karta Raharja.